0: mo bra pa. Amen.
1: Amen. Wo, o si ye ba bi ba ye de bi preach. Ani etie fo de bi amoni ye bo pa mani je na mo fe fe no. Ni na ti mo nti ni e kan ye. E na mo bo mo bra se ni amu pe biara. E ti mo ba ha bi. E ti aso fo be be ka sa che mu de bi ye. Mo nti ni aso fo ikan ye. Mo nti ni enyame aso fo kan ye. Mo nti ni enyame di fo kan ye. Mo nti ni enyame asem pa ka fo ye de e kan ye. Ni na moye ne mo bo mo bra se ni amu pe biara. E na ma sane aba ye. E na asama fo bi se mo se ei. E ti be be be ni na ti. Mati ada sacha musuma ba musuma wo zo ti se ya enya me palo so be sa.

0: sapa pawo ya. That is all what he.
1: Yes.
0: What the moja be genya. Into unkwano ntime njo.
1: Yes.
0: Wa mani otimi yunfiri. When you was otimi yunfiri. Onya me ba jo. Amu wa ba mumbu. Na ne ya me ya wa sofo ni bi wa ma wa ma de dai. A sofo papa ma de da o. Omu so. Fi so akasa. Yesi skenti. O akasa yesi ope ejapade nti. O akasa se. Bra. Eh tenye ni pa ka
1: je.
0: Na tenya mi asem.
1: Yes.
0: Shinyame.
1: Amen.
0: Shinyame.
1: Amen.
0: Shinyame.
1: Amen.
0: Anu nya menka sa.
1: Yes.
0: Opa ye.
1: Amen.
0: Tuwa na tuwa. Fa Bible na kinka ye. Na ni nya menka sa na.